lolou moy njangalam yoonte yi alayhi salatu wassalam luñu ne bayyi len ko bayyi rek bu luñu ne def len ko nak def rek lolou moy ñettelu xadi ci sourate fusilat ay fuk ak ñett ay fuk ak juroom ñett yalla neena fa in a'radu suñu du moyo bi nga len jangale li ne len li ci kaw suuf matna suuf yalla defal nako ay daaj barkel na suuf dem len bay nat na li fi wa suuf wara lek ba bañuy dem du manki dañ ko seddeli wut nan ko wara seddelo so len waxe li ne len asaman di ak suuf bama len sante dañu def ndax xam nañ ni buñ deful ma wañ sen loxo yeen doom adama nak asaman upp len suuf suuf upp len suuf xol bi dakar ak ñun ñi fi nek ni ñu suuf uppe bu ñun ñepp ñu bokk fi nek kenn ku nek sa kër upp ni la juroom yoon ba fukk yoon ak juroom sa kër nangu asaman nangu suuf nangu yalla mu ne fa in a'radu suñu lanké ñom faqul nang leen wax ne anzartukum mang leen di war anzartukum mang leen di qub mang leen di yegal za'iqatan alku za'iqatan fatu alku misla za'iqati 'ad wa thamud lu melni xatu ga rayon 'ad ak thamud manam 'ad ak thamud jangal ngeen len ci ramazatul imad bañu lankale suñu borom la len dikkelon legi suñu borom tabaaraku ta'ala dikkel ñu ci netaliñuko surtout fasilat ay fuk ak ñet lu len taxona alku is ja'atuhum daf len dikkelon ar-rusulu yonentiya salih hud ak yonentiyo ye min bayni aydihim ta sen kanam wa min khalfihim ak ci sen ginnaw yonenti manam bari lol dik ci kanam dik ci ginnaw fexé jubal len anam bune fexé mune jël nañ ko ndax nit ñi jub de ngeen nako yonenti yalla nuh don waxe ca sarba summa inni da'awtukum jihara summa inni a'lantu lahum wa asrartu lahum israra lunen wax na len ko conférence publique kozey muhayyam koloni len mune nohum mo ci jottu nit ñi tabarkal ñu ñoon def nako conférence ñu guddi conférence ne beccëk lepp nit ñi te lolu moy ñun bayni aydihim wa min qalfi alla ta'budu ngir ñu bañu jaamu illa allah kurud yalla li la len yonenti wax ñom nak luñu wax xalo ñu ne law sha'a rabbuna bunekhon suñu borom bu suñu borom bëggoon ñu joge ci li ñu nek la anzala malaikatan day wacc ay malako waaw ñu la nit ñi lañu nek yoonte ñu leen bayil li ñu nek dañ leen bu leen ñu ray bu yalla bëggoon ñu bayyi li ñu nek bu yalla bëggoon ñu bayyi sabar yeek ndimbi yeek pom la anzala malaikatan day wacc ay malaka ginaa wacc wut ay malaka nak xana yeen ñi yeen ni ñom la yoni fa inna bima ursiltum bihi kafirun ñun bima ursiltum bi yi ñu leen yenni kafiruna ñun ñepp ñoo and lan ko ko bañ ko duñ leen top tay duñ leen top ëlëk Allahu akbar yi la ñi waxon seen yonent bu yalla bëggoon ñu bayyi mpo ay malaaka la yoni li ñu leen yoni li ngeen na ñom li leen yoni nak ñun yedd nañ lepp duñ ci gëm dara loolu lañ waxon yonent ya loolu lañ waxon borom xam xam ya tabarakallahu ar-rusulu wal anbiya jangale ba nopi nit ñi ne len jangale ni duñ ko top tay duñ ko top ëlëk ñi ngi ci lu nekk tawakkal motax waratu lu bari bari bari tom ci yi du ci mëna ñak law sha'a rabbuna la anzala malaika fa inna bima ursiltum bihi kafirun motax ndax ñi warate ngay war jaar ñi waye ñi fo ngay jaar na le te ñay fo nak ñoy ëpp sa su nekk nak ñoy ëpp ay dongo ñoy ëpp ay partenaire ñoy ëpp ay andando te pomi kat da ngay dem da gibbi do ra mëna fo goor gi ibsa ko rajala anhu neena fi rek ngay gisee koy dem ci lo xamni li auto bu demul fenn taxaw gaare nga dag biir tok ci biir neena fi rek nga koy gisee waye neena tabarkalla ak yewoo di ko rek lay tek suratu fusilat ay fuk ak ñen yalla nak andil ñu ñu don gantu nan la len alake.

yi nga xamne du lo xamne nonu la aduna tede tabaaraku ta'ala ñew don dindi yoyé pour indi fi gisin yo xamne ak pass pass yo xamne mo yu jup bu dé saari wacc madina moy yo xamne day jangalé walu teralin li mo dagan wala li mo haram mom surtout ali imran mi ngi wax ci ñaari tomb yo xamne yu am solo lañu muy tomb pass pass benn bi di tomb tashri' rawatina lo xamne mi ngi aju ci walu al jihad fi sabilillah so jël tam bu ñëk bi nga xamne mi ngi wax ci walu pass pass dafa ñew ngir saxal al wahdaniyya manam benn gi yalla nek benn di saxal an nubuwati moy yalla moy yoon yoonte yi alim salatu wassalam di saxal degg gi nga xamne al qur'anul karim deggu nako ak itam di tontu ñi nga xamne ñoy ahlul kitab ci walu gisin wi ñu gis al qur'anul karim wala gisin wi ñu gisee islam wala gisin wi ñu gisee mbiru muhammad sallallahu alaihi wasallam su fekkene suratul baqara dafa jëlon la nga xamne mo jëmon ca yu ñëkke moy al yahudu ki di al imran mom daf koy aw ci geneen côté bi mom jël ñu tuddé an nasara ngir itam andi ci lo xamne ay tektal lay doon yu leer nañ yo xamne al qur'anul karim sa bu wérante amé ci mbir bu ñëwé lamay indi mom al qur'an moy li nga xamne moy li ci gëna leer ndax li nga xamne moy maryam wa isa alayhi salam amna lo xamne ahlul kitab wax nañ ko ci al qur'an al karim da cey bëgg leral lo xamne lu leer lay doon insha allah subhanahu wa ta'ala waye bam na pecc lolu nga xamne moy xaju sar bi dafa songu benen xaj bi muy ñaar lu tam bi mu jëmele ko ci walu waxtaan ci li nga xamne moy faratay aj muy lo xamne doomu adama yi ñi ngi toll ci fina ci diko wajjal bam ci joge mu dugg ci al jihad kër kër bam ci duggé mu dugg ci walu liñu tuddé arriba joggé ci dugg ci ñi nga xamné ñoy am alal té duñ ko nango génné asuka tomb yoy yépp sar bi dina ci jaar insha allah subhanahu wa ta'ala waye bu ci joggé dina ci jaar ci walu wo xamné walu gaawlé don ci tunk muy waxtaanal ñu ci ghazawadi té moy xaré yunus bi sallallahu alayhi wasallam ali dan xaré rawatina lu melni qazwat badr ak qazwat uhud muy ñaari xex yi nga xamné xex bu ñëk bi di badr julli di ñoo ci gagné xex bu ñaaral bi di uhud dañ leena gagné bi nga xamne moy badar ñu gagné len ci dafa am lutax ñom ñu gagné bi di uhud dafa am lutax ñu gagné len lolu sar bi dina ko netti insha allah subhanahu wa ta'ala naka nonu mom sar bi bimu ci joge dina andi ay tektal yu leer nañ yo xamne motax mutax mu teural ñu gagné ñe ci uhud ndax li yamiz allah bayna al qabid wa tayyib yalla mëna ragné li nga xamne moy li set yalla mëna ragné li nga xamné moy li leer motax bam koy tej inshallah da ngeen ci deg ya ayyuhallazina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun jeul nañ ci nawas ibn sam'an mune deg na yunus bi sallallahu alayhi wasallam mune yu'ta yawm al-khiyam bil qur'an wa ahli alladhina kanu ya'malu nabi taqdumuhum suratul baqara wa alu imran yunus bi nana bu yawm al-khiyam dinañu indi alquran indi ñoñ alquran ñi nga xamni ño dan jëfé alquranul karim suratul baqara ak ali imran jité len ñom ñep ñu and waxu wuti fa nga xamni moy keuruk teranga ga yalla ñu yalla boole subhanahu wa ta'ala kon sar bi di ali imran ci teunk bu gatt lolu moy li nga xamni moy yir bi nga xamne bëggu nañ ko ci def pour ñu xam lan moy ali imran ana lan motax ali imran wacc ay yi nga xamne ci lañuy bëgg dugg dafa am mbolo mu joggé won ca najiran ñukoy wax nasara najiran ma ton nañ juroom ben fukk yo xamne fukk ya ak ñent ci kilifa yi lañ bokkon waye ñett ñoo ci gënal nek kilifa abdul masih al ayham ak abu haris ibn alqama abdul masih mo nekkon seen njit ayham moy kiñ dan diisol ki nga xamne moy abu haris ibn alqama mo nekkon seen foure ñu dik ci yoonte bi sallallahu alayhi wasallam dal di koy wax wax yi am ku ne ko isa huwa allah mu ne ko isa moy yalla biñu ko laaje lutax nga wax lolu mu ne li annahu kana yuhyil mauta parce que daf dan dekkal ñi faatu kenen ki ne dedet huwa ibn allah doomu yalla la ñu ne ko lutax mu ne ndaxte lam yakun lahu abun amul bay kenen ki ne innahu salisu salata moy ñettelu ñatti ñi ñu ne ko lutax mu ne ndaxte yalla moy wax ne fa'alna aqulna def nañu wax nañu
mune bu fekkon yalla dong na do wax faalna ak khulna.

day wax ni fa'altu wala qultu. Yunus bi sallallahu alayhi wasallam dal len di tontu ca njangale mu rafet ma baraj barajewu len dalul ci sen kaw waxu len li ngeen wax epuna waye def na na teylu wax len kaddu yo xamne bam ci noppé ñom ñepp xamna ñu ne tontu lu leer fi rek la mëna joggé mun len alastum ta'lamun anna rabbana hayyun la yamut xana yi xamulen suñu borom bi day dundu te du faatu mukk ñu ne ko an kay mu ne ki ngeen wax muy Isa mom dina faatu mu ne len xana yeen neewulen ne xam ngeen ne doom day niru bayam ñu ne kay mu ne yalla kenn niruko mu ne len xana di yeen mo ne yeen ne yalla li ci asman ak li ci suuf dara ump ko ñu ne waaw mu ne ku dudi yalla nak asman ak suuf am na lu ci ump xana di yeen yeen ne yalla du lek du nan ñu ne waaw mu ne ku dul yalla nak dana lek dina nan Isa mi dana lek dina nan lolou bi ko yundi waxe salawatu alayhi wasalamu alayhi fasakatu ñu dal ni cell dal nopi yalla tabaaraku ta'ala dal di tambali ali imran ci bob bi ba nim ag ci jurum ñett fukki aya ak nangam lepp mi ngi koy tontu ci diko tek ci kaw tontu bi yunitu bobu sallallahu alayhi wasallam kon ñu dal di fasiyene dor li nga xamne moy jema tekki li nga xamne moy li ñu ci suñu degg may muy suratu ali imran li nga xamne nak mo ne ci tafsir moy sotandiku am ay wax ci ay wax yenen day aji wo nga deg olof lol deg lak we di arab lol doora mëna jël li soti ko ci li bu ci lenn amé rek du soti motax bi may tambali may ñaan yalla israh li sadri wa yassir li amri bismillahir rahmanir rahim yalla neena alif lam mim ñetti lettre yoyu yalla tabaaraku ta'ala mom mo xam li mu ci nam waye dal daf ko ubbe ay sar yo xamne mat na ñaar ci sar ak juroom ñent amna ay ben lu melni nun aqaf ak sad amna ay ñaar lu melni taha yasin ak hamim amna ay ñet lu melni alif lam mim wala alif lam ra amna ay ñent lu melni alif lam mim sad wala alif lam mim ra amna ay juroom te falayam moy ka ha ya ayn sad wala ha mim ayn sin qaf yoy mom moy li yalla tambule bat yi wala bok limu tambule sar yi ngeen gisine lettre yi buñu ne yalla mo xam lim ci nam modi so adressé won tay alm ci ben auto wala ci ben baram mu romb la ken munul wat ne ablay lo momom auto bi wala aliyu lo wala lenen ndaxte a ak l dafa am luñu ci meuna bind waye dal bokku ni ci kem tani alquran yunus yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam mom mi fek lettre yi ci surtu fili dal ne ko alam tara jange ko alam mu fek ko ci baqara fek ko ci ali imran jange ko alif lam mim lolou ci kem tani alquranul karim ci la bok nañu nangu ni dal ci la bok muy lettre yo xamne sama borom tabaaraku ta'ala mo xam lim ci nam yalla neena allahu yalla la ilaha illa huwa amul ben yalla kudul koku allahu la ilaha amul ben yalla illa huwa kudul koku kuy koku yalla al hayy moy ki dund go xamne du fatu muk al qayyum moy ki taxaw te it du dan muk ñaari baati bu ci nek yalla daf ci def al hayy ak al qayyum bu ne won yalla hayyun qayyumun bokut ak bu ne al hayy ne al qayyum moy bu ne al hayy moy dunduk yalla gi amul fuñ nan falay tambule amul fuñ nan falay yam dedet wa wa'idun ma'in lahu min sani wa lam yazal jalla 'azimu sha'ni amul fum tambule amul fum yam al qayyum moy ko xamne momit du daanu mukk waxuma la daanu waye du rengereng bi ñaan ni ñi bëgg daanu motax ku ci wëru ku nekk it do daanu mukk inshallah subhanahu wa ta'ala moy wëru kay wi mom yalla moy al hayy moy ki dundu al qayyum moy ki nga xamne dafa taxaw ci daanu mukk tabaaraku wa ta'ala yalla momu boko xamul nazzala 'alayka mo wacce ci yow yunitibi al kitaba tere bi ñu wax al qur'an nazzala mo wacce 'alayka ci yow muhammad sallallahu alayhi wasallam al kitaba tere bi di al qur'anul karim ak ni nga xamne ni la fesse del ak ay burhan nim fesse del ak ay hujaj nga xamne ko wax ak mom ku nek so jadde fe mu jar fe mom alquran moy wax deug wacce alquran bil haqq ci deug tax alquran wacce alquranul karim li nga xamne mom lay wax lu deug la waye bimu ñewé musaddiqan dafa deugal lima bayna yadayhi ci la ko jitu won
li jitu won alquran bi alquran ñewé dafa ñew fekk lolé mu deggal ko lutax ndax benn téré la bu jëgë ci suñu borom tabaaraku ta'ala kon nak li nga xamné mom moy alquran bi mu ñewé da fay dal di deggal li nga xamné moko jitu won ndax lenn la ci mom tay day ñew mat li nga xamné mo fi jitu won yalla wa anzala tawrata mo wacce tawrat wal injila mo wacce injil mudi ñaari mbir daf ne nazzala alayka alkitaba dak ne wa anzala tawrat modi ni yalla wacce alquran bukut ak nim wacce tawrat ak injil ndax batu nazzala moy day wacce par nank dafa wacce dara wacce wat dara wacce wat dara manam par etape mune nazzala anzala nak moy liñ wacce dañ ko bolé benon rek mune cipp nonu la tabaraku taala def tawrat nonu la def injil muy ñaari téré yo xamné ñi nga waccion ci banu israël bele di téré musa bi di téré isa alayhi assalam mune wacce won na kon at tawrat wal injil min qablu lu jitu muy wacce alquran ñaari téré yoy nekkon hudan njub lin nasi ngir nit ñep orientation la won yo xamné ña ca don japp loola dong mo donun ak njub hudan lin nas ndax dama fumu tollu day sakku liñ tudé njub al huda suñu jang fatiha da ngay deg nit ki bu jange ba di xajal day wax yalla ihdinas sirata al mustaqim yalla ñong la ñaan nga tek ñu ci yoonu ñub bu mu waxe ihdinas sirata al mustaqim bu de nit ko xamne defar na xolam defar pas pasam defar jikom defar ngoram turul ko niko al qur'an karim terele tek ko fi ko yunitib sallallahu alayhi wasallam alayhi tek su baba yalla daf ko dal tontu rek tontu la moy nak zalikal kitab la rayba fihi hudan lil muttaqin lolou ngamay laaj mo ñub gogi de la rayba fihi hudan lil muttaqin bo de setit al qur'anul karim kon ñetti baat lay doon baat ñaari baat ñeukey moy fatiha ñettel baat bi moy lir ci al qur'an lepp ñaari baat ñeukey moy bi nga ne yalla alhamdulillahi rabbil alamin moy yalla yow rek yow yalla te xamna ne yow rek yow yalla lolou ben baat la bi nga xajale muy fi nga tollo ci ñaan nga ko ihdina siratal mustaqim yalla nga ma tecc yoonu njub momit moy nga nan yoonu njub ba nga xamne ca nga tegon ñu bax nya yalla bo ma tecc yoonu nga mere lool tam bok setlo ben baat la yalla it nak daal lay tontu nim lay tonto moy leg leg da ngay deug so waxin nit waxin wo xamne da nga don wër mbir nga wër wër gisoko bi nga ko gisé waj li wax han manam pourul len ni am nga sens lo gison ludut li rek bo muy tul da nga sanku ñetti baat yi nga xamne nak moy lu melni ha kenn mënu ko tekki ndax doom adama yépp ño bokk nuñ koy waxe motax alif lam mim naqare tek lol waye yalla dal wacce na alquranul karim wacce tawrat wacce injil min qablu lu jitu muy wacce alquranul karim hudan lin nas wa anzala yalla ibmo wacce alfurqana teri bi nga xamne mo takale li nga xamne moy alhaq wal batil teri bi nga xamne mo takale li alhuda wad dalal muy sankute ak njub wala deug ak tiaxan te al murad bi alquranul karim wa kar wa kurira tafsiman li sha'nihi dan ko bantu ngir magale ko mbir alquranul karim ndax def na won legi nazzala alayka alkitab legi muni wa anzalul furqana tafsiman li sha'ni alquranul karim innal ladhina ñinga xamne kafaru ñoom weddi nañu bi ayati llahi ci terlinu yalla bi ayati llahi ci ay yalla ñoñu lehum amnañu azabun shadid mbugal mu metti yalla yalla musal ñu ci wallahu yalla azizun ku tedla zuntiqam kuy fayanto la yalla ku tedla aziz bas lu ko neex sañ na ko def monte su ko neexon lu mu def ba nopi ne ma def te ken munu ci dara daf dul doxal dun rek parce que halim la ku denir lu te labir inna allaha yalla nak jarna ragal ndax yalla yakhfa alayhi du ku ump la yakhfa alayhi du mur ci mom shay'un dara dara ji it defu fi ash-shay'u dafna shay defu ci alif defu ci lam moy dara lu mu tuti tuti lu mu re re re du umpu yalla fil ardi du ci sufsi wala fi as-samaa'i du ci asman si holati yalla moy ki nga xamne yusawwirukum mo len di bind fil arhami ci njuri fil arhami ci njuri manam ci bir jigi biru jigen la yalla yi bind nit kayfa yashaw nim ko nexe kuko neex mu war la xexal fofu lay amé kuko neex mu war la guddal fofu lay amé kuko neex mu sant ci mu na mu ci ak gatt fofu ngay gatt ku nara am yaram fofu ngay amé yaram ku nara naqari deret fofu ngay naqari deret ku nara neex deret fofu ngay neex deret kayfa yashaw nuko neexe
motax ku ñew ci aduna ci sa bo defé lo xamni day sappini li yalla bindé won tabaaraku ta'ala da ngay am ab jam jam ndax yalla mo ne yusawwirukum fil arham kayfa yasha'u kenn ku nek la neex yalla mu def ko fofa non la ko defé mu tuddi wat ko nim ko ubbe won moy la ilaha illa huwa ben yalla amul kulul koku la ilaha illa huwa yalla al aziz moy ki tedd al hakim moy ki xereñ xereñ moy ko xamne do def lu nek njumte lu am njumte ko dul tabaaraku ta'ala ñaari leg leg nga tambali mbir dem ba ci bir nga yek ne so yegun do ko tambale ni ni nga koy defé leg leg nga romb tabax kat bo xamne day tabax lu kërëm waye tout la koy tambali rek gis plan bu dak bi kërëm am bu gisoon bi bo moytul be lay def waye leg leg mu nek dekk ci fukki at gis plan bu dak ba so bi so ay xaliss day fet bimu dekkon def tabaxat bi yalla lol du ko dal mom hakim la aduna bimu ko tambali ak legi dima guñu ben bis ñu ne yalla neena nawal batri su ngeen setlo julli juroom suba ñaar rakala tisbar ñent waye lu lo am am jot bo demé bu retraite sam du tax yalla na légui suba kat comme nga retraite defal mako 4 raka dedet do demit ba tisbar mo defal mako 8 raka parce que du nga retraite dedet lo am am jot yalla 2 raka la laaj lo am am jot yalla 4 raka la laaj ci tisbar waye lo son fami nak ñent raka yoy mom namat rek tabaaraku ta'ala kon mom moy al hakim du ju mukk tabaaraku ta'ala yalla huwa allazi moy ki nga xamné anzala alayka ma wacce ci yow alkitaba tiri bi dal qur'an minhu amna ci alquran nak ayatun ay yo xamne muhkamatun muhkamatun dañ leena xereñe hunna ay yoyu nak umul kitabi ñoy ndey tiri bi ay yo xamne muhkamat moy atti bi ci nak mom boy jang rek di xam limi tekkal fi ayatun bayyinatun wadihatud dilala لا التباس فيها ولا غموض كآيات الحلال والحرام هن اصل الكتاب واساسه بعد يوي nga xamne ay yoy nga xamne muhkamat lañ ñom boy jang rek jadi xam lan lay tekki mom amul ay jafagne jafagne manam bu yalla ne nazala boko jang rek xamne moy tekki waccina wa ukharu amna yenen ay yo xamne yi nak momit mi ci bir alquran waye mutashabihatun mom dafa niro dafa niro lo ci wax kenen man na ca wax lenen ne li lay tekki bokku na ca legi ay yima waxon alif lam mim bon alif nangam lay tekki kenen ne la alif nangam lay tekki so demé ci tafsir al-qurtubi daf ne li nga xamne mo gëna rafet ci li nga xamne wax nañ ko ci mutashabihat yoy mune al annal muhkama ma urifa ta'wiluhu wa fuhima ma'nahu wa tafsiru mune mutashabihat al muhkam nena muhkam moy lo xamne bo jange xam limi tek xam lan lay firi mutashabi an nak moy lo xamne tabaaraku ta'ala rek mom moy nga xamne mo xam xam xam ba kenen ku dul yalla subhanahu ta'ala xam lo xam xam ba lu melni qiyamus sa'a kagn la bis biñ ci taxaw lu melni gennu ya'juj ak ma'juj kagn la ñuy genn nak nu ñuy genn lu melni khuruju dajjal lu melni mbirum isa lu melni sar yi nga xamne mo la wax legi alif lam mim ak ha mim ba li mu tekki lola mom yalla tabaaraku ta'ala rek mo xam li nga xamne mom la ci dem motax yunus bi sallallahu alayhi wasallam mi ngi wax ci hadith neena al halal bayyinun wal haram bayyinun wa baynahuma umurun mushtabihat neena li dagan leer na nañ ni beccal li haram leer na nañ ni guddii neena ci en digeunte nak le mbir mi nek dagan nak daganut aram nak aramut salawatullahi wasalamu alayhi neena kep ku fi bayyi lolu ñu nan dagan nak daganul aram nak aramut ngir ñak xam neena sédal nga sa bop sédal nga sa diiné waye neena kep ku ci dugg nak dugg nga ci lu haram manam kon islam day bëgg nga li leer muy li dagan nga yam ca waye lu niro la in nga bayyi ko fa lu aram la nga bayyi ko fa bayyi walé fa la nga xamne moy la niro waye yalla neena fi ayatun muhkamat ay yo xamne dafa leer nañ hunna ayo nak umul kitab ñoy ndey terbi manam ñoy ci sanu terbi lolo tax alquran jog lutax moy baat yoy nga xamne moy muhkamat yi ñak leena xam day wañ ci sa diina dara xam leen ku leen xam ya epp diine ko xamne xamulen ku leen reere ku nek ya gëna tuti le waye yi ñu tudde nak mutashabihat muy alif lam mim ko ak nit munu ko xam ba raw ci maramam ci walu diine waye ñak ko xam itam du wañu dara manam suñu faatu ñun ñepp xamu ñu lan la alif lam mim di tekki duñu wañu dara
waye suñu faato ñun ñëpp nak te xamuñu aqimus salata wa atu zakata lan lay tekki su baba nak mom dinañ am ay mushkilat yu bare bare bare bare motax hunna umul kitabi ñu ne ndey téré bi motax ñom tam ñoo gëna bari fa amal ladina ñi nga xamne nak fi qulubihim dafa nek seen xol zaiqun ak jeng seen xol dafa am jeng manam wirgu bel tal neeku ci ni def ñom fayatabi'una dañi top ma tashabaha minhu la niro ci alquran luñ koy defé mune ibtigha' alfitna sakku fitna rek wabtigha' ta'wilihi ak jima xam lan lay tek yalla neena ku sa xol jeng olie nga fekk fi aya yu leer yi nga na ca doy loxo da nga fi bayyi aya yu leer yi say julli mata gut say wor mata gut say ajmaka mata gut say asaka mata gut nga nek ne ci bir mutashabihat yoyi di jël ay alif di jël ay lam di jël ay mim di konté di walbiti di calculer di dem rek yalla neena dedet bayyi len ko fi bu ko defé ngeen yam ci umul kitab yi nga xamné ñak ko xam day taxa dess ginaaw xam ko day taxa jitu ngeen jëm ko xam islam nanguna nit ne ci bir islam am lum ci xam ak lum ci xamut te iddu teñu na te ko na di bax waye nak islam du lo xamné da nga nan fokk ma xam lepp jamana yunus bi sallallahu alaihi wasallam sahaba yi masona am ci seen bir ño xamne wala kenn ko xamne salawatullahi wasallamu alayhi daf ko joxon listu nafiqi ne ko ñi ñoy nafiqi waye taxul sahaba yi xeyna ko legi ñun tam jox ñu listu bi te demu ñu ci wajam jox listu ba ne ko legi fokk nga xamal ñu listu bi xamon nañ ne ci bir l'islam amna ci mbir yo xamne mu nes nako ñak xam ci dutel islam dox amna ci bir aduna mbir yo xamne mu nes nako ñak xam ci dutel aduna dox waye amna yene fokk ñu xam ko motax yalla day wax ci alquran ne su ngeen fabon geej yep def ko ay da fab li nga xamne moy garab ye dam ko nag ko def ko ay bindukaay beug bindu samay wax la nafidal bahru qabla an tadfada kalimatullah bala wax yalla jeex da yi dana jeex tak geej yep ngeen bindiko lolu tax yalla ne kon nak legi da ngeen def fab li nga xamne moy defar jikko defar seen digeenti ngeen jël ko lolu nak moy alquran karimi jarut muy tolni ay tire yu bare bare nek ay 40 nangam tam duko jaar mune kon amna ño xamne dañuy top ma tashaba aminhu ibtigha' alfitna diko sakko fitna wa ibtigha' at-ta'wilihi diko sakko jima xam lan lay tekki wama ya'lamu du xamna mukk ta'wiluhu lan lay tekki illa allah kul yalla fofu tam so jange wama ya'lamu du xam ta'wiluhu lam tekki illa allah kul yalla dafa am alamatul waqf buy wonane fofu dañ ci wara taxaw door ne war rasiquna fil ilmi waye bone wama ya'lamu ta'wilahu illa allah war rasiqun bëgné war rasiquna fil ilmi ñamir xam nañ ko su baba fofu amul taxaw taxaw kay kon al ayati nil tude wama ya'lamu khamul ta'wilahu lan la yoy di tekki illa allah kul yalla fofu may wax taxaw kay war rasiquna fil ilmi ñi geedu ci xam xam ñom xamne kan moy yalla xamne ñak ge xam di len wañi dara xamne xam gi du luñuy xamlu ñoñu yaqulun ñom dañ nan rek ñun day amana gëm nañ bi ci yi nga xamne mo ñoo amana gëm nañ bi ci alif lam mim amana gëm nañ bi ci hamim amana gëm nañ bi ci taha baad yi ñom gëm nañ ko kulun baad yi ñu mëna tekkek yi ñu mënta tek yépp min indi rabbina mo ngi joge fu señ borom lu ci mëna xew dal baad yi nga xam limi tekki min indi rabbina baad yi nga xam limi tekki min indi rabbina waye nak wama yazakkaru duwaru du fatiliku illa ludut ulul albab ñi nga xamni ñoo am xel ulul albab ñi nga xamni ñoo am xel muy xalat ndax dama dem yépp yalla bi ñu len sakke bindal na len lañu tuddé xel waye nak xel muy xalat motax ñu nan xel nak itam waji dana dem ties rek parce que amna auto dedet auto rek taxu te dem ties parce que carcasse kesse mën dem ties fokk auto bi li la ci auto yi na ci roue yi bax yenen ya bax yenen ya bax nga bëgg dem ci yass do ramal dem ci yass xel tamit nit ki du retay ni amna ma xel rek xel ma doy na dedet xel mi nga xamne moy xel mi xalat momul yalla lay wax ne wama yazakkaru duwaru illa ludut ñan ñey waru ulul albab ñi nga xamne amna ñu ay xel ñi nga xamne seenu xel dina xalat ñi nga xamne dañ jëfëndiko seen xel te ku jëfëndiko sa xel ku nekk da nga xamne ñak xam ay yoyu du wañi dara waye xam leen du taxaraw ci gañi way yi nga xamne moy muhkamat nak mom fokk ñu xam leen tabaaraku ta'ala loolu la dogal borom tabaaraku ta'ala mi ngi wax ak kon ñi nga xamne ñoy ulul albab te ñoy ñi nga xamne ño am xel dama dem suñ ko ëndé ci aduna si ëndil ko li nga xamne moy xel bu ko jëfëndiko dina sowé way ñak ko jëfëndiko dina taxit
bu bokkee ci ñi nga xam ne ñooy dem ca sa'ir dañuy wax ne law kunna nasmau aw naqilu ma kunna fi asabi sa'ir, buñu nekkoon ku jëfandikoo xelam wala kuy dégg kon duñu bokk ci asabu sa'ir. Ma ne kon ku yàlla may xel, may lay nopp, may la dégg, war ngaa mën a xalaat ci loolu. Kon rabbana yow suñu borom la tusi qulubana, ñoo ngi lay ñaan yàlla boo jëngal suñu xol, yàlla boo jëngal suñu xol ba ñuy bokk ci ñi nga xam ne dañuy fekk mutashabihat yi, ñu di ci xëy di ca gont. Waxoon na léegi ne fa amalasina fi qulubihim zayq, kon nag law li nga war a ñaan mooy rabbana yow yàlla la tusi qulubana, yàlla boo jëngal suñu xol ba ñuy bokk ca ñooñee. Baada is hadaytana, ginnaaw bi ñu jubalee ba ñun ñu nangoo nekk ci njub, te mooy nangoo yi nga xam ne mooy muhkamat ñu nang koo gëme noonu, yetti nga xam ne mooy mutashabihat tam ñu nang koo gëme noonu. Wa hab lana, ñoo ngi lay ñaan yàlla nga ñu may, min ladunka, fi yow yàlla, rahmatan, yërmande. Ñoo ngi lay ñaan yërmande gu tukki ci yow, innaka yow antal wahhabu, yaay mayekat bi. Innaka yow yàlla antal wahhabu, yaay mayekat bi. Ab mayekat nag soo xamee ne day maye dang koy nangoo ñaan moom tabaraka wa taala, nangoo toroxlu ci moom, nangu la nga xam ne moo ne ci moom nga di ko ñaan. Bokk na ci mbaaxam moom tabaraka wa taala ci suratul fatiha ba tey, moom mooy alwahab, mooy mayekat bi. Bu la bàyyi woon ne la ñaan ma rek, bi mu defee iyaka naabudu wa iyaka nastain, yow dong la ñuy jaamu, yow dong la ñuy sukkandikoo. Ah, bu yàlla yemoon foofa def 2 points, da nga gis koo xam ne kii montre rek lay ñaan yàlla gis.

latin mi ngi melni tol bi rabwatin bu nek ci xur asabaha dalfa wabilun tawburi fa atat mu'ni ukulaha min yitma di afayni ñaar yon ben beuri gula ji won recolte ñaar fa illam yusibha gufadalut wabilun taw neena xurwa sax fatalun musay bundang sax man nako toyal musay bundang moy taw su ayo su nga xamne bu ko tawé ñaare du toy tous du toy moy tal tasbitan nak moy lemu khalis mardatillahi wa tasbitan mardatillahi moy ngeerumu yalla nga bëgg tasbitan moy khalis sax ci sa fos motax buñ la joxe khalis ba lañ ko def sa fos da ngay wax tasbitan taflu ko ci duggal ci sa fos bu ko def muy xëc yeen khalis muy ñew inshallah ci mom def gaaw joge day barkel wala nga bind ci tasbitan tasbitan def ñu tomb yi ñen seen yépp wa tasbitan gisoon ñu ko bind nañ mom baat bi ay tomb rek la fukki tomb wa baat bi fukki tomb la bo amé khalis ci ngoy lé mo def sa fos inshallah bu ne ñaar fukki dina am rak wa man ta waxe li ci ha tasbitan tabarakallah allahumma amin wallahu ta yalla basirun ku gis la te xam bima ta'malun ci lepp lu ngeen def ak fu ngeen ko def mu ñoko tay ci ñi joxe te yalla taxut ayawad ndax dana bëgg ahadukum kenn ci yeen an takuna lahu mu'am jannatun tol min nakhilin ci garabi zandama wa a'nabin agarabi reshen tajri di daw min tahtiha charon tolam bobé al anharu ay dekh toyal ko xep lahu amna mom wa joju fiha ci bir tol bi min kulli samarat ci bepp meññe da nga deg tol bi de wa asabahu mujjat ko nak al kibru adna mu nek pan ak legi walahu amna nak bi tol bi di nangu zurriyatun ay sut du'afa yu tambule gu te legge ha ñi tole ci dal école ndaysan ñepp ay xalal ay goor ko jigen ah mu yaakar tol bi récolter ko ngir gona yi am ci départ fa asabaha mu dal ci tol bi nak i'sarun tal mer fi ci tol ba narun sawara fi innaka salmer la narun sawara fahta qatal bane boyon tal tak lepp ndessa xol bi tok rek rejen garabu tandarma dexi tol meñ lol tabi nak magga ne kon suma recolte tol bi dara war mat 17 millions mu yobako ci banque bi dencal ko xale naka mu xey ci rek tol bane fouf yalla neena ki def te yalla taxut lamuy def ni la mel jamana bamuy dewe ba beug fayu la fa def fek dara kazalika ni muy leer na nak yubaynallahu li yalla leer lakum nyalen al ayati mandar gay la'allakum khayna tatafakkarun ngeen khalat ya ayyuhallazina amanu yinjigam bu ngeen day joxe anfiqu na ngeen joxe min tayyibati tul yu lew yi nga xamne dafa bax ma kasatum te bok ci li ngeen fagu ku joxe na joxe lu bax wa mimma akhrajna lakum ngeen joxe it ci li ngeen gennel min al ard ci sosi lo yi ngeen joxe ci moy mbay mi wala tayammamu bu len jublu al khabisa laban min hu ci mom jël ko joxe tunfiquna ngeen ko joxe walastum te nekku len won bi aqisihi diko jël buñ len ko don jox bu kenn ci yeen joxe lo xamne buñ ko don jox duko jël la ko fa yalla neena bu kenn ci yeen joxe lo xamne buñ ko don jox duko jël lolou ñi sarax ay sangal war nañ ko deg ak di sarax ay pousso ak ñetti keuyit ak goro yu lax ilman moko wax mu ne ak goro yu lax waaw
yoyu yalla neena bul saraxelo.

gogi ibnu saxo yalna yalla yeeram ko budan fi fi ci ay jima toll muy suratul nahl ay fa juroom ñent ak lu melni mom da lan wax ni da ngay fekk ben xacc dama adam yu top ko ñom ñep diko yu wax nan ko sacce ñep diko yu wax waye gogi ibnu saxo ne ci bir mbolo mi amna ci ko xamne yalla xamal nako lol bu ko waxon nit ñi ñi baye sacce ba top ko allahu akbar wallahu ya'lam ma tusirrun kon lu way di neub ci ñun di bañ nit ñi xam ko nako woor ni jalla jalaluhu wa azza kamaluhu xamnako wa ma tu'linun li ngeen di feñal nit xamnako subhanahu wa ta'ala min ñu neub xamnako min ñi feñal xamnako yiñ gëm diko def xamnako yiñ gëmut te diko def xamnako yépp la xam mune wal ladhina ñi nga xamne nak yad'una yeen ngi leen di jaamu min duni llahi te du ñalla lepp lu ngeen di jaamu te yalla allazina dañ koy jëfëndiko ci lo xamne dafa am xel ism mawsul la lu ngeen di jaamu te yalla ñu leen di teeralal di leen sétal di leen wax bayi leen li def leen li jog leen fi fi la li moy doxal mbir mi li du ko doxal yoy yep ñukoy teeral yalla tabaaraku ta'ala neena te du yalla lepp lu mëna doon la yakhluquna shay'an bindu dara wahum te ñoom sax yakhluquna yukhlaquna des leena bindu budé ca mushrikuna ya ca nekkon muy jamono ali sallatu wasalam moy al asnam ak al awthan moy di xerem yaak yeen dan sam yo yalla tabaaraku ta'ala di wax ne la yakhluquna shay'an bindu ñu dara na xam ngeen ak mat ak bank mënu ñu bind dara wuhum yukhlaquna ci des leena bind defar sa mbir ba nopi nak def ko yalla lola la yalla wax ne la yakhluquna shay'an wuhum yukhlaquna bu de tay ji nak nga xamne legi tek ay bank diko jaamu deug la yaatu waye li wutu yoy nak moy lu melni ay franc CFA lu melni ay dollar lu melni ay ugiya yoyu moy wutu banti yeen don samp lu budon ci jigen ñu melni ay moddu ay cholin ay doxin ay waxin yoyu moy nek li nga xamne moy wutu la yakhluquna shay'an wa hum yakhluqun xam ngeen ne bo jëlum ben jigen tay moddu cholam nga xamne mom moko mom mom mom mom xaaliss bi dem jaay ko jimmi ci lum sol waye moddu ba mom ko bané ko nak su la nexé da nga ma sol bu la nexu da nga ma sol lola moy kon la yakhluquna shay'an wa hum yakhluqun moy yow ci sa bop ya dem ci boutique bi ne nan ma jaay luma sol waye t-shirt bi jëndu na fayu na ne la fokk nga sol ma waye yow ya dem jëndal ko sa bop solal ko sa bop la yakhluquna shay'an wa hum yakhluqun tayib yalla neena amwatun yoy dañu de ay metti lañu ghayru ahya dunduñu ghayru ahya dunduñu budé ci xéram ya moy bant ya bant mom dundul ndax dafa déxé ci dimbu ga mbamu déxé ci yir ga ñu andi ko ci kër gi nga yett ko bam jekk def ci diw diko jaamu lolu xam nga ni amwatun dañu de ghayru ahya dunduñu waye bu doon ci modi bonon juñju legi wala ci xaliss ak yoy dañu de dunduñu wama yash'uruna tayaguñu nak ayyan yub'athuna kagn lañ leen di dekkal yeguñu ayyan yub'athuna kagn lañ leen di dekkal ci seen de gogou kon suñu borom tabaaraku ta'ala mi ngi wax ak mushrikul arab wala mushrikuna yi waye batay al abaratu bi umumil lafz la bi khususis sabab modi kon bu tambale wax moy nit bu yewo ba bayyi jaamu ay bantit warna yew ba bayyi jaamu lu melni ay khalis jaamu lu melni daraja jaamu lu melni am am jaamu lu melni yu demé ni yoyu nga xamné du jeriñ dara yalla dal neena ilahukum sen yalla ilahun wahidun ben yalla la ilahukum ilahun wahid sen yalla di jenn yalla rek la modi la ilaha illahu amul ken ben yalla budul mom fa allatheena tani nga xamne nak la yu'minuna bil akhirah gemuñu al akhirah ñom qulubuhum sen xoli munkiratun dafa fak wetal yalla wahum tan ñom mustakbiruna folen fek ñi ngi reere mustakbirun folen fek ñi ngi reere bi maana mutakabbiruna muta'azzimuna an qabul haqq ba'dama satahat dalailuhu mustakbirun mo ñu xamne duñu nangu deug képp ko xamné bu dëgg ñëwé do ko nang rek mustakbir nga

yi bi ci bopam bi mu wër ko ci sawul hisab yalla dañ koy ragal fo man di nek xamne mi ngi lay xol kon melaw ñëk bi melaw ñaaral bi melaw ñettel bi melaw ñentel bi melaw juroomel mu ngi non walazina ak mi nga xamne sabaru muñ nañu ibtiqaa wajhi rabbihim ngir sakko ko jëmmi seen borom moy ñet juroom benel mel bi walazina ak mi nga xamne sabaru muñ nañu sabru ñu koy def alal makarihi lu naqari wa alal ni'ami aqiwi muñ xewal nak mo gëna defé muñ mbugal muñ nak bañu ag ci tollu ci sourate yusuf waran nañ leen ni ñaari muñ la muñ go ñak pexé ak muñ go am pexé muñ go ñak pexé moy muñ gi nga xamni mo la yusuf muñoon bañ koy sanni ci tém muñ jim xamne amna ci taxé nak moy muñ jim ñoon ci kanam ndaw sa wala zuru ñi nga xamne sabaru muñu ñi ibtiqaa wajhi rabbihim diko sakko jimmi seen borom wala diko sakko ngeerum seen borom tabaaraku ta'ala wa aqamu ssalata tan taxawal julli mu juroom ñaaral melal dañuy taxawal julli dañuy taxawal julli modi yu'adduna ssalata al-mafruda bi hududiha fi awqatiha manam taxawal julli bokut ak julli julli dong mom man na ñak sawen yowmal qiyamati alquran waxna ci suratul ma'un fa waylun lil musallin allazina hum an salatihim sahun ñoo dañu julli rek waye alquran baqara ban nasi man rombuguma fi fa waylun lil muqimi salati rombum rombugumako waaw ma tax ibrahim bamu ñaan bu ne li yuqimu salata ngir ñu taxawal julli kon iqamatu salati bokut ak as-salatu taxawal julli bokut ak julli dama taxawal julli moy su jafé lepp lo japon dang koy bayyi lepp lo japon dang koy bayyi def ko ci waxtu wa jappal ko sutural say awra te teylu ko def ko ci deglu wo xamne say ciir day ragal yalla sa xol ragal yalla lolou moy iqamatu salati yunus bi alayhi salatu wassalam mi ngi wax ci hadith muni inna ar-rajula law salli 60 sanatan wala tuqbalu lahu salatun wahida mun da nga gis ben way mu ngi ni julli juroom ben fukki at bax legul genn julli julli juroom ben fukki at bax legul genn julli waaw ndax mu de ci ñeen ñi xayna ñeen nañu muuro modul bax xayna ya tay xeen te wuru ca feñ xayna xamugo ñu ñuy tiime xayna xamugo ñu ñuy jappé ak leneen ak yeneen ak yeneen amna ci ñun bu fekke dañu ne ci xaw ba di seen kanam tabarakallah ba def yoon tay def yoon julli di len jaral ñi ñi selmu ndax dañuy bañ loolu ñu def seen kanam yi yaq su boba lool loolu du iqamu salati dem ba ci kër gi nak boole fa tisbarak takusan ci wisa ge yep nga fay ko yoyu du iqamu salati iqamu salati moy da ngay def julli ci awqatiha ci waqt seen durum ñaaral mel moy wa anfaqu dañuy joxe mimma razaqnahum talan wursagal ñun yalla yalla mu ne dañuy joxe ci lañ leen wursagal diko joxe nak sirran wa alaniyatan diko joxe sirran moy dañ koy joxe ci secret leg leg ñu dem ci jakk ja leen ñaar fukki jooni duggal ci boat ba ci jakk ja ken du ko yek lu dul wa jakk ja yi gubbi rek daal ni amna xaalif bu fi nek wa alaniyatan leen lañu def ko ci lu bir te moy dem ba ci jakk ja wo imam ak bilal ak naybi ne len li ñoko def ci jakk ji wala benen barab bu mëna don ci du jakk école yaa ñu bax ñaar jangale kat yaa yeme ni ki yoyu ñu joxe sen alfa wa sirran wa alaniyatan ñaar yep nak la yalla bëgg sirran baxna ndax ngistal mën na ca ñak alaniyatan baxna ndax mën na tax ku doon tam joxe mu far joxe ndax lool waye sirran ab niveau la tollu way la alaniyatan ab tollu way la ci tollu ci joxe fat khalis def ci enveloppe jox ñu teug num ko jox bukk ta ki nga xamni ak gu ci niveau bobu ndax mom su baba bu joxe day bëgg ñu gis ko wala mu feñal ko waye nak nit mën na ñew ci alaniya mu nekk niveau bo xamni mën na ko joxe ci kanam ñepp te ñu xel du ci am su baba bobu day bax in tubdu sadaqat fa ni'ma hiya wa yadra'una jurum ñettelu melay ci ulul albab

0: بيدي لولو تيران لتي آدم عليه السلام من إبليس أتكبرت نخدنا ري أم كنت من العالين ولدنا بوكتي ملاك يلي خمني سنت من الون سجود العالون ننن أو خير لنتي ملاك يلي كني سنتاني سجود نيوم بولو نيلين تور أم نيو كي وخيلون أم نيني العالون بطي العالي موي كو خمني كي دفا جوبدي دفا لانك رك أم نيو كي تكينون العالين manam al-mutakabbirun ci bagnal sen borom waye dañ waxit astakbarta ndax da nga reuy am kunta min al-aalin wal da la bok ci aalun yi nga xamne sant ñu leen won su jodd ndax ci borom dafa am ñu santon su jodd te bolo wu ca ndax yow da nga japp ne ci ñun nga bok lolu occasion la won su ne won waw dama jappone ne ci ñom la bok ñu la dikoy bal mu ne mom woor ni ko ni bokul ci ñena iblis mo yalla man woor ni ni bokuma ci ñanga santut mangi bok ci ñi bir ñi nga sant su jot qala way mu ne ko ma ana man khairun minhu mako gën so gisee su jotul mako ana khairun minhu mako gën ah ya ko gën mu ne waaw fo te ñu ne legi mu ne khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin khalaqtani ya ngi na bind min narin ci sawar wa khalaqtahu nga bind ko min tinin ci ban waaw lol dal la moy gënal bi ah sawar nak du su jotal ban lol la ko wax mako gën ah ay jidi juroom ñaar fuk ak juroom ben ju jara taxaw la ana khair minhu mako gën iblis woor na ko li ko yakal wala bokku na ci li ko yakal moy mako gën tabarkalla ben serigne bu baax biñu wax sayyidina limamu so gisee layeni sante lay modi ñaare so ne jox loxo nit ne ko na sant liñ lañ mu jox la sant wo xamne sa dum beex ne ana khair minhu mako gën lay lañ jox nit loxo ne ko no sant mu jox law sant sant yu la jox nga natt ko ci saw sant rek sa dum dal lay wax ne anta khayr minhu ya ko gën ndax yu upp ci suñu aada ñu moy dafa am sant wu ne nit bu la dekkale no sant nga joxe ko rek ñu la lay classé wa no sant si no sant mbacke no sant naw no sant fal no sant tiam manam sa bo joxe aw sant rek ci aaday rew me kerlin bi ñam fa la dekkale waaw gor gogu di sayyidina limamu tabarakallah nan la yalla yok ko leer mu ne nañu gindi sant yi ba ko ne ci no sant rek mu na lay legi doko mëna classé doko classé fenn banan ko mala gën té bis buñ fi jëlé ana xayr min bu mala gën rek ñun ñepp defaru jaar ci yoon Allahu akbar loolu bindu le bu am solo baatu ana xayr min bu mako gën ñu ni bis bu fi mako gën dañoon rek ñun ñepp ñu nangul yalla jamm ni ñoy waye no sant mu ne man de nangam la sant na dal japp ni ki ci ñi wara may la bok no sant mu ne man de nangam la sant nga japp ni ki ci ñi wara may la bok wa ak yenen ak yenen ñun nak lay kon ñu dindi sant yépp ñun yépp rek ko wax rek mo wax la lay no sant nga ne lay yow nak no sant mu ne lay légui do classé kan ñepp da di and ci tabarakallah lolu manam fofu rek ana xaw bu ñu da ngay gis xalé bu jigen bo xamni bi ak cholam dom ma taxna mu japp ni mo gën ké dégg ngeen fi xalé bu jigen bu moram yé xass nan ko da nga xéñ waaj da nga xéñ waaj kon ñom xalé bu jigen bi xéñ waaj pour ñom xalé bu jigen bi xéñul waaj ko gën té xalé bu jigen bu xéñ waaj mo gën xalé bu jigen bu xéñul waaj ndax bu sey joté mo lér ko ci barma moko waxon waaw mune jabar gor ne ko ndax lan mune ndax fayli ba kon ana khair minhu mako gën lu jara moytu la da nga gis leg legi day ci walu barabu liggeyu kay yi directeur ak ñu top ci mom wala yu demé ni ko yoyu ginaaw ya jitt rek bo momitu setan la anta khair minhum ya len gën té nak ana khair minhum ma ko gën mo yaqalon setan motax leg leg nga jog di ñaani soxna dugg fenn ñu la ana khair minhum leg leg nga jog di dugg fenn ñu la ana khair minhum ba yoyé setan defon mu moñ ko duggal ko ci biir nit ñi waye suñu borom tabarak wa taala deful mirum ana khair minhu nek ci judd ndax su baba doom adama legi dut ci am benn pexé ndax amuy kenn kuy tané sa bopou sant wala ngay proposer wala ngay bind lettre de demande ne suñu borom dama bëgg nga bolé ma ci askam sangam mu nangul lako bolé ci wala mbañ lako nangul da ngay judd rek bokku fenn ginaaw nak lolu nur la démé yalla bu wuté natukaay bu natt fofu kon rawante day metti mu daldi bayyi rek fi ñuy rawante nek ci aduna ji te moy at taqwa at ragal yalla te fu way mëna juddoo mën ca gor gorlu ba bari la ca loolu tax ana khair minhu gis nga suñu borom di netti xesse bi ci alquran mu bari lool ñu ngi ni netti lewat ko indi waat lu ci nak xetu netti wi te moy ana khair minhu sootu saad ay juroom ñaar fukk ak juroom ben qala yalla ne ko ane nga yow ya ko gën ba tax man la su jootal ko nga lank fakhruj minha jinnal al janna fa innaka yaw iblis rajim kunu dak nga rajim yaw matrudun min kulli khairin wa karama waaw yaw dañ la dak jinnal al janna tera nga dotu ñew ci yaw tabarakallah yu dotu ñew ci yaw wa inna alayka la'nati ila yawmiddin wa inna alayka dana wacc ci yaw la'nati samam rabb ila yawmiddin be bis bañuy fay bor yi wa inna alayka la'nati ila yawmiddin anta mub'idun an rahmati ila yawmiddin da ngay sori suma yermale ba ba bis bañuy fay bor yi sori yermale yalla nak moy dootu la yeureum dala rebb lolou moy rebbum yalla motax am nuy bari yoonte bi di wax alayhi salatu wassalam kuko def yalla rebb la yoyé kep kuy askano ne julit nga wala yoyu dang ko waram moytu ndax daw rebbum yalla bokku na ca sa bo yoké sa kawar rek lu ci bokku rek yoonte bi neena la'anallahu alwasilata walmustawsil nga da dug ci rebbum yalla sa bo solé ci lu goor te jigen wala nga sol ci lu jigen te goor rek la'anallahu rajula yalbasu lisat ar-rajul lisat al-mar'a wal mar'atu talbasu lisat ar-rajul non la ko lañ ko tere kon yoy yep bepp bo ci deg ñu ne ko def nangam yalla rebb la yegal ne ko yalla yonni won moko wax te la tax bu wax ko moy xamal ñu lu jitt ñuy dem ci ko nga xamne moy tere dama koy misal suñu duggon ci ben train tay jëg fi jëm bitim rew te mu sori ñu duggé ba ci bir ñu ñep nak biñu aggé Mali ñu jënd sidéem Mali jënd orange jënd pom ya fay jaay yépp ñu jënd ko réew muñ ag rek jënd légui nak train bi nga jëm ak ñun ci Makkatul Mukarram dañ way bu baax nak moom yag na dem Makka nga xamne dem na fa dem ak ñew dem na fa dem ak ñew ba ma sha Allah melni ki jité ak jité barkalla dem ba delu ci dikati Hajjo Khan ak bu mu duggé ci train bi nak daal ni waaw yeen si dem ji ngeen yor nak ñu ko dañ ko bëgg yobale ñu leen bur bi ci makka ku yor si dem rek lay bañ ñu ha mu ñu waaw la gis ñu xamne dañu daali gëm ki yagga dem makka ba xam lañ fay téré ñu daal jël seen si dem ñom waan téré ko ci yoon yi wala ñu sanni ko ak ne ko waaw nak legi bur bobu lu mu bëgg mu ñu waaw kay yeen daal na leen wër ne bur bobu ku fu yobbu gerté bo agge de gerte gi ni ngui koy jënd dal da nga yému sax té da lay neexal nga daal di bayyi marni ci bax yépp nak daal di jël yu bax yi def dama na fo agge makka da nga gis lool waye da nga gis ñoo xam dañ ñew ci ñoom wax leen pour ñu bayyi yoy ñu lank bañ ko gëm ba agge makka ñu duma leen lool moy yi yoonte bi ne yalla daf koy téré ba nak ñu nguñ ko bayyi ak yim ne nak te da koy téré ba nak ñu bayyi ko noon lay mel bo motax ñu bare bare bare wara bayyi xel ci baat yoy suratu saad ay juroom ñaar fukk ak juroom ñett xala iblis daal ne rabbi sama borom fa anzirni ma ngi lay ñaan nga may ma fan wu gudd manam nga xaaré ma bul ma ray légui rabbi fa anzirni dama dëgg nga may ma fan wu gudd mu ne ko bakkan nga bëgg mu ne ila yam yub'athun ba bañi dekkal nit ñi kul ma fi ray akhirni wa amhilni ila al-yawm alladhi tub'athu fihi al-qalaiq wala tab'athu fihi al-qalaiq min al-qubur dama dëgg nga bayima fi ba nit ñi di dekk nga dorma nga dorma fi nga bañu fi jëlé ah abu sa'ud man arada bi zalika an yajida fusha li ighwa'ihim wa ya'khudha minhum sa'a wa yanju min al-maut bil kulliyah islama wa tab'a al-ba'd fa ajabahu Allah bi annahu ma'khil ila waqti an-nafqa al-ula tafsir abu sa'ud nena iblis da wax fi dougalale ci ay mbir barakalale ndax dafa beggono am pexam mana dewlo nit ñi waye beggon ni ci bir mu muccale ci de ndax ginaaw de ci de dafa am suñu borom daal di xam wax ni iblis xala mu ne ko fa innaka yawday min al munzarin da la bok ci ñi gudd fan waye ila yawmil waqti ba ca bis bañu waxtul al ma'lum buñu xam ba te moy buñuy wal boftu wal gu ñëk ga tafsir abu sa'ud jukki ñent xatum ñaari témèr ak juroom ñet fukk ak juroom ñen fukk ak juroom ñet qala iblis nawa lu saxtalna lul saxtal na xébu mako fa bi izzatika jinna ci sa tedd nga yow yalla la ughwiyannahum dana len dawlo ajma'in ñom ñep dana dawlo goor ñi dawlo jigen ñi sank ndaw ñi kenn du la xeyel kenn du la gontal ko solo lo mbubu mu lank ko solo sir mu lank kenn dootu waddu kenn dootu mur bopam dana dawlo ñep dootuñ dox mbokk dootuñ and suñ jëm dana len jaxase ñu xulo ko xex illa ibadatu minhum al mukhlasin bamu def sa jam yi nga xamni al mukhlasin ya len tan ñu ñu mo mën luma len dara ah suratu sad ay juroom ñett fuk ak nek xala yalla nako fal haqq jinna ci dug wal haqq aqulu fi dug lay wax lay bi la am la an jahannama dana fesal jahannama min ka ci yow iblis wa mimman tabi'aka minhum ak kula top ci ñoom aduna ina ñoom ñek mbolem kula top dana duy sawara ba ngeen fess gis ngeen mbokk yi ne ci libre bobu suñu borom tejeel yoonte bi sar bi ne ko xol waxal nit ñi ne len ma as'alukum alayhi min ajr jangal mi duma len ci laaj genn fay wa ma ana min al mutakallifin duma len togg yit lu ngeen mëna in huwa illa dhikru lil alamin al qur'an wa rat rek la ngeen minde fi terang ra ibn minde fi wa la ta'lamunna da ngeen ma sa xam nak naba'ahu khibari al qur'an ba'da hin bu ca kanam ngeen ba ca kanam da ngeen xam lan moy al qur'an lolu moy suratu sad mi ngi yam ci aya juroom net fuk ak juroom ben tam bi auni llahi ta'ala ولله الحمد والمنة ربي اشرح لي صدري وعلى سيدنا محمد وعلى آله وصحابته الكرام بكو ني دغلو دلو سنانيو سي كاتانو سونو بوروم سبحانه وتعالى سي سن تفسير القران الكريم بلن سي ديفم سن راديو دي انديل ادمو جي جوت سي وقت وي سي كاتانو سونو بوروم تبارك وتعالى نيغي سي تاي suratu zumar mudi fanwerelu ay ak juroom ñent so tambale ca bop kamil ba joge ca fatiha jaar baqara suratu zumar ci saari makka yi la bok nek juroom ñaar fukki aya ak juroomi aya amna ñetti aya nak yo xamne ma nga wacc ca al madinatul munawwara moy ayab jurum fuk ak ñaar ayab jurum fuk ak ñett ak jurum fuk ak ñent ñetti ay yoyu ñanga wacc ci al madinatu al munawwara mom sar bi mi ngi wacc ginaaw bi suratu sabai wacce ni ñu ko toftale ci tere bi bokut ak nam wacc won suratu sumar day waxtane walu aqida mudi tawhid
1: nga xam ne man nga ne saar bi lépp sax loolu rek lay waxtaane. Ndax tawxid wala nga tudde ko al aqida mooy cosaanu al iman, te it mooy fi ñuy teg al aqida bu set bu mucc, te mooy teguwaayu bépp jëf boo xam ne amal saalix la. Dina indi moom saar bi juróom benni tomb. Tomb bu njëkk bi da ciy waxtaane alquranul karim bi nga xam ne moo di al mujisa al kubra, bi nga xam ne dafay sax daiman li muhammadin ibni abdillah salawatullahi wasalaamu alayhi. Ci tomb boobu ci lay wane ni ñu digalee yonente bi salallahu alayhi wa sallam ak mboolem julit yi ñu sellal diine ngir yàlla tabaraka wa taala, ak itam lépp lu niru njaxas ci mbindeef yi ñu dindil ko suñu borom tabaraka wa taala. Ak itam ci tamb bi dina ci tudd mushrikuuna yi njaxas yi ñuy def ci li ñuy jaamu ci ay xiram, ak itam ya nga xam ne dañ koy jàpp ngir mu nekk la leen di jegeel seen borom, mu daal leen di tontu ci ay tomb yoo xam ni tegtal yu leer la. Ñaarlu tomb bi moo di bu saar bi jóge ci tomb bu njëkkam day indi tegtal yoo xam ne yépp boo leen jàngee la nga ca war a yëgi mooy benn gi yàlla nekk benn, wahdatu wala wahdaniyatu rabbil alamin. Ci saf gim saf mbindee fii mu di asamaan ak suuf ak li nga xam ne mooy li feeñ ci guddi ak li feeñ ci bëccëg, ak itam doxal gi muy doxal jant yi ak weer yi, ak bind gi mu bind doomu aadama ci ay mandarga nekk ci biir ay lëndëm yoo xam ne lëndëm yu bari la nekk ci biiru yaay, yooyu yépp nekk ay tegtal yoo xam ne fatiha ala qudratillahi wa wahdaniyatihi subhanahu wa taala. Ñetteelu tomb bi saar gën a ci waxtaane mawduu al aqida, leeral ko lool, muri ko ba nga xam ne al qusranul mubin, bi nga xam ne ñeeal na ñi wedd yàlla ñeexal mujrimoona yi ca daarul jasa dina leen leer, nga xam ne su booba danañu mos ay xeeti mbugal yu metti, ak itam lëndëm ya di leen muur te jóge ca sawara lii tiim leen lii nekk ci seen doon. Yàlla nañ ci yàlla musal. Ñeenteelu tomb bi saar bi dina tudd masala yu leer yuy nekk ci xajjal bu rëy bi nekk ci diggante kii jaamu benn yàlla ak kii jaamu ay yàlla yu limu yoo xam ne laa tasmau wala tastajibu, soo day wax ak moom du dégg tey du la wuyu. Mu di misaal moo xam ne ci la yàlla sadd misaal ci ki nga xam ne aw nite ko bokk ak koo xam ne kii benn sang la am. Mu tudd ci xaala al mushrikin yi nga xam ne bu ñu déggee kàddug yàlla ak benn gim nekk benn seen xol banku telemu, bu ñu déggee nag tawaxiit yee xiram yeeg yooyu daal di tàmbalee bég lool. Juróomeelu tomb bi ayaat yi dina dikk di indi woote gu muy woote jaami yàlla yi ngir ñu mën a tuub dellu ci seen borom balaa mbugal di ñëw wala balaa dee di ñëw, te bu boobaa duñu ko yëg. Su boobaa bu ñu dee tuub wala ñuy rëccu ci waxtu woowu, waxtu la woo xam ne laa yan foofu fiihi tawba wala nadam, kon nag balaa waxtu waa ñëw tuub mooy la nga xam ne mooy la war. Tabarkàlla mu tëjee saar bi ci tudd nafqatu zaq, mooy buft bi ñuy wal, te bu ñu ko walee ñi nga xam ne ñoo doon dund ñépp dee, ñu walaat ko walu dekki ak yëcay aju ci ay tiitaange ak ay jafeñ-jafeñ ba mu ci jógee mu waxtaane yowmul xasril akbar, nga xam ne mu teqoon yi dañ leen di ommat jëmee aljanna zumaran. Mu jurmoone yi ñu ommat leen jëmee sawara zumaran. Mu di bis boo xam ne bis bu anbiya yépp ak siddiqoon yeeg shuhada yi ñëpp danañ ko fekkee bis boobu tabarkallah moom la alquran di fàttali. Moo tax ñu tuddee saar bi suratu zumar. Suñu borom tabaraka taala di ca tudd ñooñu nga xam ne ñooy zumratu suhada min ahli janna wa zumratu suad al ashqiya min ahli nar. Yàlla njàll musal ci ahlu nar te boole ñu ci ahlu aljanna tabarakallah. Su ko defee kon loolu ci tënk mooy suratu zumar. Yàlla na njàll may ñu dégg ko ci fi mu tàmbalee ba fa mu yem te jëfi li nga xam ne moo ci nekk ci ay ndigal te bàyyi yi nga xam ne moo ci nekk ci ay tere. bismillahi rahmaani rahim. Yàlla nee na tanzilul kitaabi min allahi al azizi al xakimi. Tanzilul kitaabi wàccug téere bii di alquran min allahi amul werante na ca yàlla la jóge. Tanzilul kitaabi min allahi wàccug téere bii ma nga bàyyi ko ca yàlla. Bàyyi ko wul ci keneen, bàyyi ko wul feneen, min allahi ma nga bàyyi ko fa yàlla. Yàlla di ci tontu munaafiqoon yi daan wax ne alquran jii yonent bi moo ko jabbatu am ay gars yi ko ci jàppale. Yàlla di tontu fii ne déedéet min allahi ci yàlla la jóge. Ndax yi ci nekk ci ay wax moom alquran bu fekkoon ci nit la jóge te léegi la nit gën a moos, kon nit dina wax tey lu dàq alquran mbaa lu ko gën. Waaye lott gi nit lott ci alquran buñ tudd ko al mujiza, loolu mooy wane ne alquran min allahi ci yàlla la jóge. Ndax bu fekkoon aw gaa ya ko waxoon gaa yi te yii nga xam ne ni ñu muuse fab ay machine def ci yéeni mbir denc ci ay mbir lenn lu nekk ñu def ko ci machine léegi defar ay oto yuy wax oto yuy dox nangam nangam yooyu yépp ñu def ko léegi. Dama ne su fekkoon ne alquran nitu ko waxoon kon su nit ñi booloo danañu mën a waxaat lu ni mel. Waaye li lay xamal ne yàlla moo ko wax mooy doomu aadama lopp na ci wax ko. Moo tax tanzilul kitaabi min allah. Nga ne ko waaw allah moom mooy kan? Mu ne al azizi, yàlla mooy ki tedd ka ba sañ a def lu ne. Al khadiru alladhi la yughlabu, dafa tedd ba sañ a def lu ne. Lenn lu nekk suñu borom sañ na ko def tabarakallah. Def-def yi nga fiy gis yépp am na ci yoo xam ne bu ko nit defoon rek nit dal ci koom. Waaye suñu borom ñu koy def kenn dal ci koom. Tabarakallah nit a ngi nii am ku mu bëgg lool suñu borom jël ko. Nit a ngi nii am lu mu bëgg lool suñu borom xañ ko ko. Nit a ngi nii am lu muy sonn lool te jaajot bu fekkoon wóor na ko ne doomu aadama ko xañ day jóg dem ca waaye bu suñu borom.
2: Teew xamuloo ba xam da nga fi am ñaari at wala ñetti at. Waaye si vous d'abord dañ la calculer loo l'an 2017 wax nga am nangam ndaxte ak ñu nga toll am nga nangam te li nga am ci revenu nangam la toll kon foo toll a bërëb da nga am nangam loolu mooy chiffre d' affaire. Waaye dina chiffre d' affaire yooyu muy calculer nag moo tax mu ne maa azumu anta bida haasi lii yaakaaruma mu jeex muy benn. Ñaaral ba mu ne wa maa azumu saata yaakaaruma ne bis penc qaimatan luy taxaw la. Mu ne bis penc daal du am adun du tukki ndax bëri gum bëri alal. Xam nga adun du tukki ndax bëri gum bëri alal léeg-léeg doomu aadama def ko. Léeg-léeg nga gis koo xam ne kii ni muy doxale looloo lay wax ne waa ji gëmul ne aduna dana tukki. Waaye du wax ji ñuy wax nii rek dana waay ñëw ne la ah aduna du tukki du ko wax. Waaye ki njóot njaaj 500000 jàmbar def ci poisson lekk ko kooku gëmul ne aduna dana tukki. Ndax bu tawee kanam yàlla subhanahu wa taala ñu laaj ko 500000 te yowmal xiyaamati te yowmal xiyaam dollar du fa am CFA du fa am butut du fa am ugge du fa am. Léegi su waa ji lekkee fii 500000 nit war a dem yowmal xiyaam wut fa 500000 fay ko. Bu boobaa tekku man musuma fekke benn rab ñuy rob waa ji defalaa ko ay sek ci biir ba xabru bi musuma ko gis. musuma gisut ku ñuy rob tabarakallah banque bi taxaw naan ko léegi am nga fi nangam daal di koy fab lool dugalal ko ci biir muy yow nga xëyam ki CFA du fa am ugg du fa am dollar du fa am. kon nag kii jël yëfi jàmbar def loolu mooy li waa ji wax rek maa asumu saata qaimatan yaakaaruma ne bis penc dana taxaw. ñaar ñetteel ba mu ne wala in ruddittu te kat suñ ma delloo ila rabbi ci suma borom su ma faatu woon ba dem ci yàlla la ajdanna khayran minha dana fa fek lu gën li ma am mom pour mom alal ji tax na dal amna ben fu mu tollu yalla mune wala irdittu watnane buñ ma delo won ila rabbi ci sama borom suma de la ajdanna dana fa fek khayran lu gën minha ci li ma am mun khalaban ak delway suma delo ci yalla am fa lu dak li ma am nga gis na kon mom waji gëm na ne alalam ji daat nakoy boole def ko walli te alal du def nit wilaya wilayatu def ko ami ci alal waye du bari alal la bari alal da add ci wilaya dede suñu ben mom mam borom tuba day wax ne arkanu bayti jami'il qawmi arba'atu biha tu'assasu bunyanul wilayat sumtun wa ju'un tawilun ba'dahu sahrun wa 'uslatun an siyuqin fil futuhat kon sumtun muy nopi ju'un muy xif tawilun beg sahrun ñakkanela guddi wa 'usla akbaru ñeenti ñoy maye wilaya waye nak mom da bari alal rek da defal legi amna wilaya mune wala in ruddtu ila rabbi la ajidanna khayran minha munqalaba dana fek fa yalla lako gën dama dama leg leg ñi def nonu dañ way bi sal bu mu rafet ñew ci jakk je ñu defal amna wilaya te alal do nga manam bu amé alal dal legi am ciow gu rafet rek tabarkal la peñu ba jekk ñu la defal yow legi ci wali yi nga bok motax ca dekk sangam ba ko waji defé ñu ne ko doxal ñu julli ba mu jullé dafa julli ge waye juroomi rakka la ko def ci kanam gañi ba nak nak ba ko layal lolu xam nga ne kenn amul lu noko mëna layalé motax kon ak wilaya bu nek ci am am ak wilaya mi ngi nek ci nit ki yi nga xamné mom lay jëf ci ak ragal yalla mom lay jëf ci ak iman lolu tax bi mu waxé ba nak fi morom jëla di koy tontu qala lahu dari koy wax sahibuhu qaitamba wa huwa mu'min yuhawiruhu ma ngay waxtan ak mom nango akafarta billazi khalaqak ndax da nga weddi kile bindu min tora bin ci suf suma min nutfatin ak ci taqu nutfa mani thumma sawwaka rajula mu def la ngay goor waji da koy war akafarta billazi khalaqak min tora ndax da nga weddi ki nga xamne mo la bindu nga joge ci suf suma ginnaw ga min nutfa nga joge ci nutfa nutfa moy lu ñu joge ci goor ak jigen buñu dajé lola tud nutfa suma ginnaw da sawwaka rajula mu bayila fi ba nga magane ko goor yi bu ko waji seton du faye yalla lim ko faye ndax dama dam yalla ko bind min turabin ci suuf wajo sen muy wax dama dam min turabin yalla ko bind ci suuf nak ki nga xamne moy nek wayjuru dama dam limi lek ci suuf la joge kanam na nawe mba ci mba yenen lola muy lek mo koy jural dere ci aw yaramam dere joju ci aw yaramam bu yagge ba nek ci ab dir dara joju moy jur mu am lu joge ci mom li ñu tuddé maniyu loolu moy tax doom adama di am doom fofu la yalla wax xalaq la wax ne khalaqaka min turab waji nak lakinna huwa allah rabbi waye man dal xamna ni huwa allah mom moy yalla rabbi moy sama borom wala usyriku bi rabbi ahada duma bokale sama borom ken ki amul khalis amul tol amul daraja amul ay andalo mo wax li waji pas pasam gis nañu dëgëré lakinna waye huwallahu kile bind moy yalla rabbi moy sama borom man de wala usyriku te duma bokale bi rabbi sama borom ahada ken ndal koy warna wa la isdahab lu teewon bi nga duggé jannata ka sa tol bi khulta nga wax bi la may mi waré da nga war nak ne ma sha Allah li mo neex yalla la quwwata illa billah katan amut ludul ci yalla kon mom lu la war wax ma sha Allah adis ba day wax ne ku gis lo xamne li dala yim da ngay wax ma sha Allah ndax bu fekke bëb bu ay nga yor la nga xol du yakku bu fekke lamiñu wa ay nga yor la ngay wax du yakku ma sha Allah kep ku gis lu ko yim ci nit ma lu ko yim ci dara ma lu ko yim ci lenen baat bu la wax kon du waji duggé tolam tol bi mel ni ko gënal da nga wax ma sha Allah ndax do nga dama dana gimiñ bopam leg leg nga am men mbir gimiñ ci sa bop ci do ko yé leg leg nga ci cholo cholo bu rafet xol ci bop rek da di yim sa bop genn ci mbadmi auto yenu la leg leg nga am ab xaliss yim ci sa bop ay ay no bari xaliss way genn ci mbadmi ben way nako cepp ci sa poste bu yobbu fekk yow ya gimiñ sa bop te yegul loko lool nak da nga waron di nga tey sa xaliss mu nek ay million nga ni ma sha Allah li mo neex yalla mo tax may million yi di nga solo ib yene yu rafet da nga war dina xolé yiri mu japp la rafet nga dal ni ma sha Allah yalla la neex mu def ma ni te bo jullati mbadum gis wax ni ki solo waye sol ba nopi yeen sa bop motax li uppitu banu jigen yi fi nek amutu ñu ay jëkkeur ndax dañu gemu ñu seen bop ba nopi dañu taxaw ci sétu bi di wuju ba tabarakallah def bopam neen xëc ci seen mes bam jekk da di xol seen bop da di kontan lol tek seen loxo sétu bi da tek seen loxo ci gemu ñi da di genn ci mbedd bi ngay genn ci mbedd bi da di lamb motax xali jigen yi am nañu am fanuy at ak juroom amuguñ jëkkeur te yeguñu ko dañu gemu ñu seen bop dañu war biñu xolé seen bop yeg na taru ñu ñu la ni ma sha Allah la quwwata illa billah tar bi ma am yalla la neex mu denk mako amna ko na ci mbedd mi ko xamni ki yalla denk ko tar bi lam ko denk goor mu ko xol jigen mu ko xol man dina ma ci mo xol ma sha Allah kon waji bu mu duggé tolam da war na wax ni ma sha Allah la quwwata illa billah waji na intani bo ma gisé ana man aqall minka mala mu gilla new alay wa walada gën la new ay dom ma ngi ni ma la gëna new ay alal nanguna ko ma la gëna new dom nanguna fa afa rabbi qayna fa borom an yu'tiyani mu jox ma khayran lu gën min tanati ka fa tol bi yalla man na ma jox lu gën sa tol bi yalla man na ma jox lu gën sa tol bi waaw ndax xel mu dal mo gën alal xel mu dal mo gën alal nelaw yu neex mo gën alal jamm ji yaatu mo gën alal wirgi yaram mo gën alal tay bo demon hôpital tay da nga fa fekk ko xamni ki su ko docteur bi non li nga am yépp nga may jox ci ñibbi tay wir tay waxu nga ban waxo moko yagal ndax lepp ci ñun di febaré fa seen xaal def ci febar ba waye kenn du dem di joy xaalif pour bëgg febar kon wirgi yaram mo gën alal mo tax waji ne ko fa asa rabbi an yu'tiyani khayran min jannatik lu gën sa tol bi bokku na ci li gën tol pass pass gëm yalla gëna ci xol mo gën tol nit mën na am tol ba na ci xaru de da nga waye nit du am gëm yalla ba na ci xaru mukk lu jamm mo xar na xari ku gëm yalla du xaru mu ne ko kon sama borom bu ko neexon mu jox ma lu gën sa tol bi wayursila su ko neexon ni mu yabal alayha ci sa tol bi hasbanan ngaw min as-sama'i fi joge asman fa tusbiha tol bi say sa'idan nek ak pakkan salakan barata mune waji su neexon yalla sa tol bu nat bi benn bis lay tay rek yebal ci ngelaw ngelaw la ñew nak sa tol bi ba mu nek ak pak ba mu nek ak teraw aw yusbiha wala mu xey ma'uha sangakum tol bi ghalan mis su neexon yalla sa dex gi ngacc ta ngeena dex bu neex yalla mu jëk jëk ngacc dex falan tastati'a lahu talaba duto ko mana dabatal falan tastati'a duto man talaba lahu diko dabatal bu yalla neccion sa dex gi xam nga ne amoo pexam gas dex bu yàlla defee sa tool bu nekk pàkkaañ te ca ba ngay tàmbali saar ba yàlla noonu na wa inna la jaaluna ma aleyha saidan jurusa lépp nekk ci kaw suuf yàlla dina ko marsel waaye daal di koy wax lii ndeysaan ñu daal di waxtaan dënn yi daal di tàng ay xarit nag lañ xarit daal di tax nag ndax xaritoo ñaare ki am alal du mën ko wax dëgg boo amee xarit daa am alal boo ko waxee dëgg rek ñaari xarit da tax moo tax ñaar ko am alal it doo am ay conseil technique yu lay jëriñ kenn du wax ak dëgg dañuy toog yow rek loo wax rek ñu ne est ce que waaw ndax ku ne day defee ne bu waxee leneen rek du am dépense tey te it léeg-léeg borom alal dañ koy def ku la wax dëgg rek nga xam ko li nga am ku la wax dëgg nga xam ko sa kanam ku la wax dëgg nga xam ko garab bi ñoom seen yooyu moo tax Harun Rashid dafa am benn bis mu woo benn taalibeem ne ko damaa bëgg ku ma waar ñuy wër sëriñ si ñu di ko waar kum dem rek mu ne ko kum dem mu ne mën a amiru moomine na mu ne Harun Rashid mu ne waaw nga ne ko mënoo moo ne xaar ci kër ga woo ma ba ma ñëw Harun Rashid ne bii sëriñ du waar ku waaru ndax sëriñ boo xam ne nangu na maa fekk si pour moom maa ko gën kenn dal la dem ba mu àssee ne koo kan la mu ne mën a amiru moomine na waa ji ne ko kañ nga nekk amiru moomine na ba nga juddoo wala bi dañ la koo tuddee Harun Rashid commencé lox mu ne ko damaa bëgg damaa ñëw pour nga waar ma mu ne ko taxawal ci bunt bi ba ma àggal sama jukki bii nga xam ne moom lay jàng moo tax ba mu ko tàmbalee waar Harun Rashid tàmbalee jooy taalibe bi ànd ak Harun Rashid daat ne waaratikat bi sëriñ bi wàññil sa tànk bésiltation bi parce que yaa ngi rey amiru moomine la mu ne ko yéen ñii yéen a alal borom xam borom alal yi ndax ñii ngeen leen def mooy tax dutuñu dégg waaraate ba kenn ku nekk ci ñoom la yàlla war la ci sa kaw dutoo ko defati moo tax ku am alal rek tàmbalee ku la waar nga mere ko ku la wax dëgg nga mere ko léegi ni ngay def mooy ne soog rek gars yi naan la waaw moom kay yow yaa mën diw yaa mën taate léegi nga daal di boqañ daal jox leen ne leen ba suba ñu daal di wàññeeku daal dem waaye loolu ku ci mujj mooy fi waa ji mujj rek aw yusbiha ma'uha ghawran falan tastati'a lahu talaba ca fan yooye ba ñu weesoo seen xuloo ba wa ushita bi thamarihi yalla dadi pek dadi wër la nga xamne moy meñ nit na cal mer la ñew lak tayal ba ma xale ko laal garab ya wal bat yi nga xamne mo ci nekkon yef fa asbaha mumuju yuqallibu kaffayhi di wal bat yi ñaar loxom ya di calculer lim ci defon yuqallibu kaffayhi ala ma anfaq ma ngay wal bat ñaar loxom ya di calculer li nga xamne mom la ci defon man defon na ci nangam fayon na ci ko don bay nangam fayon na ci ko don ji nangam len lu nek mu koy wal bat ay loxom ndax li nga xamne mom la ñak wuri ya hawiyatun waye nak garab ya nga lis danu ala urushiha ci la nga xamne moy ñak bi nga xamne ci la nek suñu borom tabaaraku ta'ala mi ngi netti kon borom alal ji bi mu toñe suñu borom tabaaraku ta'ala ci tolam bi ni nga xamne fi la yalla tabaaraku ta'ala mujj ak mom yalla neena wa uhita bi thamarihi ñu daldi alak mbayma fa asbaha yuqallibu kaffayhi mu mujj nak di walbati ñaari loxom ya ala ma anfaqa ci li nga xamne def nako fi a ci tol bi ñak na lepp wahiya mom tol ba khawiyatun ma nga daanu ma nga lis garab ya nga daanu ala urushiha ci ñak ya miru tol bi garab yi tandarma ya daanu ci kawam may man la lepp daldi yaqku daldi goy amatu ci dara amatu lu mu dundé te daf na won yaakaru ni dana jeex wa yaqulu ma ngay wax nan ya laytani ak nekhon lam ushrik bi rabbi ahada ya laytani ak nekhon lam ushrik ma baña bokale bi rabbi sama borom ahada ken way way suma yugon duma bakku ci kanam yalla way way suma yugon duma bakku ci kanam suma waji suma yugon duma ko wax ni mala ep alal diko titero ndik yo ep mako alal ma ngi ni yam ak mom tay suma yugon duma ko wax ni mala ep ay dom suma yegon dama wax ni suma yegon sax dama wax ni sama tol bi du jeex suma yegon dama wax ni al-akhirah du am suma yegon dama wax ni buma demo ci yalla fekk fa lako gën ya laytani lam ushrik bi rabbi ahada aka ne xon dama bokale wa yaqulu ma nga ci nekkal diko wax ni san fum tol rek lool lay wax ndax amul luko naqari waye fekk na tol ba mom yaqul rek bi lu tax yalla yebalat ci ay malaka ñuy jëmbata tol bi rek bi lu tax yalla yebalat ci malaka ñukoy gafal ay tiwo rek bi tax yalla yebalat ci malaka ñukoy watal ay tandarma les kay rek mom day fekk jëf wess waye lam warna def moy bako waja waré ci waxtu deug mu nanguko motax mbokk yi kep ko ci xamni da nga am waji xani bu ñëwé da lay wax deug de ko may nopp ni nga xamni bu ñëwé lay wax nak mom yenen rek la nga bayi len xel bu baaxa baax ci xam fa len di class ndax ki la bëgg bokku te ki la bëggal ki la bëgg bokku te ki la bëggal ki la bëgg moy ko xamni ki da la wax deug ndax xamni ëlëk mën nga yaqulé waye ki la bëggal mom li nga am rek ci lay bëgg motax nga deug yalla ne walam takun lahu fi'atun walam takun lahu amatun fi'atun bala yansurunahu mu koy dimbalé ba tal ba du yaq walam takun lahu amatun fi'atun bala mo xamni yansurunahu dañ koy dimbalé ba ba jax ga du ñiss walam takun lahu fi'atun amatun bala mo xamni yansurunahu dañ koy dimbalé ci bañ tandarma ya daanu amutone ay mbolo yu koy jappale lutax ndax mbolo yi daan tok ci mom la len fa daan taxatok moy khalif ba la len fa daan taxatok moy añ bu neex ba la len fa daan taxatok moy yu xedd ya ak ñu seen yoy bu fa amutu ñu seeti feneen dama dañuy bari ñu xamne fi ni jikkoy lañ lañu yor fu toy ñu dal fa fo duñ fa dal ñeñ do gis mu dal fu wo muku muku muku fu toy rek lañ lañ di dal dama dañuy am nak ñu xamne ñu yalla wax ñu waron borom alal ji nañ bayyi xel ci lool borom alal ji nañ ci bayyi xel walam takun lahu fi'atun yansuruna gisul kenn ci gaaya lool dal na kharuna lool dal na kharuna ñaan wax ne ak neexon ñu jox ñu lañ joxon kharuna ba kharuna lebe ci suuf dañu ni alhamdullilah ba ñal defu ñi kharuna nga gis jaar wax ji ni mo wote kon walam takun lahu amatun fi'atun bala yansurunahu yikoy dimbali min dunillahi kontru yalla min dunillahi jakarlok yalla wama kana nekutit muntasira dikoy gagné amul ko ko dimbalé gagné wutit manam amul dole dikko suñu borom tabaaraku ta'ala hunalika fofalé al walayatu lakiftef ga tambalé lillahi ñaan yalla al haqq yalla mi nga xamni moy dëgg hunalika al walayatu lillahi al haqq fofé hunalika kirok fala tambalé al walayatu kiftef ga manam fa doom adama lotté ci ngëm nit ñi lott ci dimbalé ko la yalla mu mëna tambalé dimbalé waji fofé lillahi yalla al haqq mi nga xamne mom rek moy deug huwa kilifa def yalla kilifa khayrun thawaban mo gën ci tiyaba wa khayrun uqba mo gën ci mucc def yalla kilifa def yalla kilifa mo gën ci mucc waye mo gën ci tiyaba kon gis nga yalla andi na netti bobu ñu jàng ci lu bare bare bare moo di pas pas kenn mënu koo jënd pas pas kenn amul njëgam pas pas bu ko nit xasee am alal duutu ko tax a dénga dengi daajay jàmbur yoonam nekku ca alali jàmbur yoonam nekku ca waaye alal lu mu bari bari bari taxul loola nekk lool yàlla day fay nit ki def ko mu nekk walliyu ndax alal di mu am kon loolu mooy nettalit borom ñaari tool yi kenn ki gëm na la saar bi tàmbalee woon inna ja'alna ma 'alayha zinatan laha wa inna la ja'aluna ma 'alayha sa'idan durza lolou jenn waji mom gem nako ci amu tan alal gem na li ci kaw suuf yeb ak suufa ko mom gem na li ci kaw suuf yeb yalla daf koy def mu nek sa'idan durza kon ñaar lu net legi nonu bu la yalla yi wan ci ñi gem ne li ci aduna aduna ko mom ashabul kahfi gem na ne li ci aduna aduna ko mom waye daqiyanus mom moy safan ba mom gëmuton ni li ci aduna aduna ko mom ci ñaar ni borom tol bi gëmuton ni li ci suuf aduna ko mom waye ci amuton tol amuton alal mom gëmon na ne li ci suuf aduna ko mom zinatul hayati dunya yalla nan wadrib lahum sadallan masal al hayati dunya misalum aduna jangalal sahaba yi ndax ñu xam misalum aduna jangalal nit ñi ndax ñu xam misalum aduna jangalal julit yi ndax ñu xam misalum aduna lan moy misalum aduna misalum aduna kama in mi ngi melni taw anzalnahu bo xamne wacce nañ ko minas samaa'i mu joge asamaan bi taw bi wacce nawet daal di tambali am fakhtalata bihi mu daal di kay jaxaso nabatul ardi ganchaxu suuf fepp daal di naat àll bi bari ñax tabarkallah li ndam ko ruus gerte yi naat dugub ji naat fa as lepp dal di am ci all bi tabarkallah boko rombe mu nat lol rafet waye fa asbaha ben bis rek mu xey hashima nek am nyax am mbok tasru'ur riyah ngelaw diko tafare ngelaw diko jengal tasru'u diko jengal ar riyah ngelaw yi gis nga aduna nun la mel ko fi sen muy wax dafa toll ci ganjax buy doora sax mo tax ak jeen buy jog dan bari boko yonne day daw lu muy yam dana ko jekk tek ci bop bi soko dëkke mu dëkk la boko rañane mo rañan la boko sone mu sone la waye diir bu gatt lay am mom jëm bobu bo xamni bi ci juroom fu ci ak xeyna mbal fi tege tuti mu tambali fam doona la geey ñu ko magal nga demal tok mu regret magal nga demal tok mu tambali soxna ñu tambali ko wax magal nga moy duti ñu ko soxla dañ ko daan soxla ci lal ba mu tambali lewal ataya lewal ne ko magal nga bu goxe lewal rek nga gis mu ne ah yokkalal ma ci ndox wala seen ataay li daa foor bu ñu indee yàpp duuf mu ne ah léegi suma ci machine lu ëpp du ma nelaw guddi boo taajee ceebu jën mu ne daqaar di dafa saf nga gis moom àdduna ko ju ko fi mu doon liggéey yóbboo retraite la ko àdduna tàmbalee yóbbu retraite bu solew dàllam dem ci jànq bëgg koo seeti la ko jànq bi wax mooy paa butal ni yow munuma nangam ak nangam maanaam bëgguma ko comme borom kër nga gis ndeysaan ni ko àddunay bàyyee moo tax jàpp àdduna baaxul da ngay bàyyi àdduna bala laa bàyyi ni ko maam Moussaka di waxe àdduna da nga koy bàyyi bala laa bàyyi ndax soo ko jàppee dana la bàyyi soo ko bàyyee dana la bàyyi kon nag bàyyi ko bala laa bàyyi mooy li gën waaye depuis ba àdduna bàyyi la nga door nag di jéem a bàyyi àdduna da ngay tar di tabarkallah fa asba hashiman tasruhu riya wa kaana allahu yàlla nekk na muqtadiran di ko am kattan ala kulli shay'in ci mbir mu nekk lu ne la yàlla man subhanahu wa taala yàlla nee na almaalu alal lum bari bari wal banuna ak doom yi lu ñu am am doole zinatul hayati dunya taaru aduna ñetteelu wax baa ngi noonu ci faar bi almaalu alal ma waxaan leen ko wal banuna ak doom yi zinatul hayati dunya taaru aduna mbokk yi alal lum bari bari bari bari moomoo ko aduna ko moom di nga ñëw indi wu fi dara booy dem doo yóbbu dara dama dama ñoo bokk arrivé ñoo bokk départ dama dama yépp ku fi ñëw rek dañuy dégg ne judd na muy arrivé bi ñu daal di for raxas laxas nga nekk fi ba jeexal ñu dina sa roo ñu ne deena indiwaat beneen verbe bi deena te judd na yooyu nekk sujet verbe boobu waaye deena it yooyu nekk sujet verbe boobu deena ñu daal di indiwaat raxas laxas bi nga juddoo dañ laa raxas laxas tudd bi nga deexee nag dañu nangu turir ba noppi door laa raxas laxas suul ku ñu fàttu rek li lay xamal ni moo moos woon dara mooy tur wi ñu abaloon moor ndaw sa tur woowu dama koy nangu léegi léegi néew ngay tudd néew baa ngi ci jàkk ji rek tabarkàlla moo tax yàlla lu ne wax nañu ko almaalu alal ji wal banuna ak doom yi zinatul xayaati dunia taaru aduna boo si amoon juróom ñaari étage ñeenti katagris fanweeri peer dal ak ñett tabarkàlla bis boo génne aduna doo ca moom lenn yo moom kay lañ lay laxas sax dañu koy jënd ci marché ba waaye lii moom doo ci moom lenn te bala laa aduna soof nga fekk kuy sukuraat lalam bu rafet bi nga xam ne moom la amoon lalam ci darab yu seer yooyu nga xam ne moo xew léegi nga xam ne ay éponse yi ne ci biir mu nooy lool léegi da nga koy teggee ci kaw ndeysaan lal ak basan lal ko ci suuf daan ne basan gi moo ëpp moo ëpp yërmande wallaay ëpp di yërmande wala ñu yóbbu la hôpital teg la ci benn lal boo xam ne bii lalu cenn nit la yow dong yaa yaa ci xaj nga jaaxan ca kaw ñu mënuwel ko ba sa bopp ni jóng jóngaaral su ñu di ñëw ndànk-ndànk ndeysaan ñu lay leexal soow wala ñu lay leexal meew meew mi di ñëwaat nga xam ne li nga amoon lépp yaa ngi koy bàyyi ginnaaw waaye damaa dem tabarkàlla ay joor nañ ko dégg lool waaye mel ni kaña di deex di dajala rek di dajala rek du dégg ba tëg te doo mën a lekk lépp li nit ñuy denc buñ ko génne woon ñu séddoo ko ñun ñëpp rek affaire bi na ñooy tabarkàlla moo tax yàlla di wax yonente bi alei salatu salaam naan ko buñ la laajee lan lañ joxe nee leen ku defal la joxe waaye déedéet damaa dem dañuy defal di denc yasalunaka maasa yunfiquun qul il afwu ku defal na joxe waaye defal denc moo tax yéen fii doxutu waaye almaalu alal ji wal banuna ak doom yi doom yi itaaru aduna la ndax doomu aadama du judd indi wale ay doom yàllaa leen di indi jaarale la ci yow moo tax boo ca ñaawee rek du baax yàllaa leen dum indi ñoom doom yi ci aduna jaarale leen ci yow bi mu la jaarale ci yow soo seetloo am xar moog doomam rek dafa daal di bàyyi xel ci sa doom yow ndax xarakum doomam doomi xar du defal yaayam dara doomi xar du defal yaayam dara du ko indil soldu du ko demal marché du ko rootal du ko fóotal du ko paaseel waaye yow nga am doom joo xam ne ji dina la rootal léeg-léeg di la fóotal ko paaseel léeg-léeg soo ci bàyyiwul xel dama doy waar almaalu wal banuuna zinatul xayaati dunia yàlla mu ne wal baaqiyaatu saalihaatu jëf yi nga xam ne moom du yàqu xayrun yoo yaa gën jëf lu du yàqu yoo yaa gën lan mooy jëfe ju du yàqu al baaqiyaatu saalihaatu mooy subhaana rabbi al aadil wala subhaanallah walhamdulillah wallahu akbar loolu mooy al baaqiyaatu saalihaatu boo jëlee ba sëlmal subhaanallah fanweeroon ak ñett alhamdulillah fanweeroon ak ñett allahu akbar fanweeroon ak ñett ñu 33 fois nga tëjee ko laa ilaha illallah yàlla nee na lii ci nekk lu way bari bari alal li la gën alalam moo tax Fatima bintu rasul sallallahu alayhi wa sallam dafa ñëw ci papaam ne ko bàyyi man day soq benn wal bi dafa néew sama loxo yi dafa futt mu bëggoon nga may ma ci sa jaam yi koo xam ne kii daf may ñëw di ma dimbale ci soq beeg wal bi yonent bi alayhi salatu wasalaam daa di koy gunge yóbbu ko ba ca këram ne ko toogal mu toog néewu ko danaa la dimbale ci jaam yi néewu ko muñal néewu ko àdduna nangam déedéet daf ne ko sooy bëgg a tëddati da ngay wax subhanallah fanweer yoon ak ñett alhamdulillah fanweer yoon ak ñett allahu akbar fanweer yoon ak ñeent te nga tëdd dégg nga daa dem ñibbi moom li mu doon wut si yonente bi moo ko ne lii laa la ciy defal daf ko indi leneen mooy al baaqiyaatu saalihaat moo tax baat yooyu di subhanallah walhamdulillah wallahu akbar moo gën ay million moo gën ay cartagris moo gën ay étage moo gën lépp yàlla moo ko wax ndax étage yeeg yooyu booy dem fi nga koy bàyyi te subhanallah boo demee fa nga koy fekk moom doo ko bàyyi da nga ko fay fekk teel yamul xiyaam li nga xam ne mooy suñu bagage yi fii nanguwul accompagnement nanguwul nga bàyyi ko ginnaaw fred rek dañuy ñëw ci aéroport bi ne bagage yi la bëgg mu dem àllaaxira ñubbul la ko fa nga dem fekk ko fa waaye bàyyi ko fi wuur fii loo fi bàyyi ñaare léeg-léeg gars yi jël ko sa ginnaaw noose ko wal baaqiyaatu saalihaatu xayrun inda rabbika moo gën fa sa borom tawaaban itiyaaba wa xayrun amala moo gën mébét ci la ñuy yaakaar fekk ko yamal xiyaam ëllëg wa yow mënu sa yiru jibaal tey kero bu ñu doxal daji yàllaa ngi waxal ñi alal di jëy ba ñu weddi yàlla wa yawma nusayyiru al-jara bañu doxal al-jibala doji wa taral ard nga gis suuf si barizatan muy lu maas.